Sa wini mabrantie bi a wopɛ amanfo ayere no mopa. A wo bunu yagu na sum edi di amanfo ayere no mwachi a. Kachia ne sa mankara me se onya

Gidi, Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo bat ni nyina ya, ye dia mo to so. Na ka mo ya. O nyimi nyame ya, e bra wo shemo.